0: izindaba, indaba, ditaba, on Marathon 360 Radio.
1: Dumelang bareetsi, ke Reine Mothai, lo reditse dikgang tsa Marathon 360 Seyalemoya. Dikgang ka kakaretso, mokgweetsi mongwe wa Carletonville o falotse morago ga go tseelwa sejanaga ka dikgoka. Mogapi wa diaparo wa Carletonville ba lekaneng Michael o isa leina la Black Shoe ko lefatsheng lotlhe. NUM e ganetsa maano a Eskom a go fetola tsamaiso. City Power e lebagane le dikopo di le diketekete tsa go baakanya motlakase. Mokgweetsi wa Carletonville o falotse morago ga go gapela sejanaga ka dikgoka. Monna mongwe wa Carletonville o a galelediwa ka botswerere jwa gago morago ga go falola tiragalo ya go tseelwa sejanaga ka dikgoka mo kgweding eno. Go ya ka pegelo, o ile a emisiwa ke banna ba ba neng ba tshwere dibetsa ba mo pateletsa go tsena mo sejanageng go mo isa ko Blaifor Aidsig. Monna yo o ne a bona tšhono mme a amoga mongwe wa disenyi le go mo tseela tlhobolo. O ne a siela ko lefelong la pabalesego. Mapodisa a ne a dira dipatlisiso ka bonako le go tshwara mongwe wa bone ko Bekestala. Black Shoe e tsweletsa merafo mo lefatsheng. Mogapi wa diaparo wa Carletonville ba lekane Michael o tsweletse go dira gore merafong e itsege ka tiro ya gagwe ya fashion-e. Michael ke mothei wa moaparo o itsegeng ka bokgoni, boitlhamedi le boleng jwa tiro. Diaparo tsa gagwe di setse di bone kwa ditirong tse di tona. O file le tšhono ya go apesa baeng ba ba tlotlegang kwa meletlong. O rotloetsa bašwa ba merafong go se latlhe tshepo mo ditirong tsa bone. NUM e ganetsa maano a Eskom. Mokgatlho wa NUM ga wa ka wa dumalana le Eskom ka maano a bone a go fetola tsamaiso ya yone. Baeteledipele ba re badiri le setšhaba ga ba itsisiwe ka seo. NUM e re diphetogo tseo di ka paka privacy ya ditirelo le go ama ditiro le ditshenyegelo tsa motlakase. NUM e re tsotlhe di tshwanelwa ke go dirwa ka dipuisano. City Power e lebagane le motlakase. Badiri ba City Power ba dira bosigo le motshegare go robala ba lala ba bankantse motlakase. Sesosa sa kgang ke boso jo botsididi jo bo bakang tiriso ya motlakase bosigo le motshegare. Baagi ba kopiwa go fokotsa tiriso ya motlakase. A re lebelele tsa bosa ka ko Carletonville go tla nna tsididi, mme mo bosigong go ka tokafala. Fela go tla nna le phešwana ya dikilomitara di ka nna thara go ya go le di nne, mme mo bosigong mogote o ka tokafala. Ke Reine Mothai, dikgang ke tsa Marathon 360 Seyalemoya. A re tlholeng.
0: News, izindaba, indaba, ditaba, on Marathon 360 Radio.
2: Ke Reine Mothai, ka sebele a re betsetsa dikgang tsa ura ya borobedi. Moretsi wa ka o leng gore ke mo rata thata, moretsi wa station sa mantlha. Ke tla go tshamekela pina ya monate, ebile ke a solofela gore o tla itumelela go nna monate mo tulong. Re ke bona gore pina tsa me di eme yang o betse ke mo mothung o right yanong ka ntlha ya Ausi Reine Mothai. Ya tsenya mo mothung a betsa ka go betsa ka dikgang a tla ka tsona. To yanong re re seka sejanako re go fe tsone. Moretsi wa station sa mantlha sa Marathon 360 Radio. Pina tlo tshamekelang yone Quiche SA le yo Shona tsama le ka re ba tsama le malum Nathan Angelic ha ke sa fose le dem Tuda mo mosong. Ke tse tshwane ke go dumedise moretsi pele ga gore ke go tshamekele pe.

Nako. Bulega ngile na mama tiwe. Ke o khoshia le tago. Ke o khoshia maphelo a rena.